10 moun, y viv nan l'amoni e kamarade. Kote nan tolerans, respect, pardon dan la fami, yon nan lilite, yon nan la pe, dan la kominote,